0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo malo mali ho e ki te malele ai tonga ko tope mo me mai ki he ta o o ko ia hange ko i mo me ai o ku te wai te ai te fili fale ale ko ia no sila e ko mana ke fa hoko i he aho fitu o no ve ma. Fa hoko mai te foke mahu inga ke to e fa papau i akina to ko ia ko o na malama ke na fili ke na le sita i a fa asi a ia ko a ho ani ma eni o o katopa ke ke he ku to ko la he pe foki a ho no ti pe ti i pe foki e ta wa kai i e ta nga he ngo ngo ko eni i no sila ni a la he no ta la nga o nga i ju la la he ta te sito eni ki a manaki ko ia o te fili ko tu mai foki nga he pa ti fa politikale a nga he palomes ai aku ka mai ai ai ai leba pandi e nau pehe a ko ringa ko lahi a ka nesi o kai ke ma o na nga hi a nga o e no silani ta ko nau hiki ki nga hi a fonu a ke he ko nau pa e fa ka nga o e a ka nesi ko ia te nau o si mai ko ia i he ta uni ta pe fo ki ta fo o ai a na o mana ki ki to ko wa fe fa nge o i he ta o te na o ma o na o nga o i kai ke ke na o hi ki ki anga he fo nu a ke pe na o au ke fe tu ke he o ko mi nga o e kai ke he ko i shu ko ia o nga o e o ku a fu la he apito no ti pe i ti i pe a ka wai pe fo ki pe a mo e mo uile nei ai a ku o palomesi e national aniasi a ko e flu vaccine o kwata ia ki he whana o ki he pepe ta o mahina o no ki he ta o nima ai a kwata ki nga tolu ta e totongi na pepe foki e national o he kai ke to e tex e kai ke to e haha tex for all ka pao e fidi ki nga tolu ki he i he taon, te pehe foki o kunao toki whahoko ai mahu inga koia, ai free cervical screening ai a he wano wa fitu e ata pe ta to tongi en ke ke he ku la he foko no ta la nga ita te fito en ki he ngawe because employment ma ngawe ko ya ai fa na university pe na fa hoko ai interview a ma u inga he a honi pong pongini ai va kai ko ya pe me he university ko ya de catoria pe he foki ki he university ko ya Auckland uni ai mahu inga ko ia ke toi toka nga ange ai pule nga ki he whanau ko ia e osi mai me he university ke mau hanau nga nga oe. Ke ki he taim tatau pe foki hang eo ku mea i welinga tonini ai Pacific Consulting Limited ai au ki ai a Fiona Fustua ai a ko e organization before kene una toka nga e ai fa na pasiki ka na da pe fa na pasiki ma ka kai pasiki ka o ko na toka nga ki he unemployment of na to ko ia o te kai ke ma ha na nga we pe a o ko fa fi fi ko nga o ko ka o an ka ta ko ni pasiki ke na to ko nia a ki na to ko ia ko mi nga we ai o ko ka wa o ya ko be ko training pe he ta ta ta before ki o na ka o pe a mo no a ko i ko ia a ko faka uri a pe mo to ko ni ka te na tolu a i he ta fa ko ni ka ge o ku o to la he pe ko ma ka o fa na o pa siki o na nga we a ke se des ko ni pe a ku fu ma ho inga pi to ke me a ho ta ka inga ta te fito ni we ni a to ni ke na o ka o ma ke ka he po ka la ma ko ni ko nga he isu a la la he pe fo ke ni o ka wa pe a mo to tong i fale hiki ko ia to tong fale hange ko ia ko to ku mai he a social housing ko ia weni na toni pe ngai api ko ia council a o ko manaki ke hiki ki o lunga a ke ate se te wanoa a fale a no fo anga a tal te fito en ke ngai fale ko a fa hoko ke ngai fa le le pe ko upgrade pe pe fo ki ki he a manaki ke hik a koe ne pese te wanoa ai a kukau atua ai ngai whale ta hawhi ai kos rio whakakolo ko ia a weni na toni. Kai ke he pule anga te nau toko ni lahi au pito a ke subsidize ai totongi koe ni o e rento koe ka te nau tolu ko ia o ku fie maa ui he tafa aki koe ni. Ko tue o kuku ngā manaka ke rakai au pito a ki nau tolu ko ia o ku lesisit ke fidi te he time tatau pe foke tala noa a te ngau tolu koia ku nau amanaki ke nau a fidi fale alea i homo feitu u ke faha tala noa ka te ngau tolu filave i pamangahi isu la lahi ko eni ka ngata pe i a ko maungawe employment pepe he foki ki he fale no fo anga fo mahu inga upito i he tafaki ko eni ko fa o si ku foke at foke tamaiki university o Victoria ke ako i he weekend ba ku ya manaki ke fa o si ta ko eni to e ko ia e wike ono pe situ ke fa o si ako ko ia i he ta oni o ke ai te mo na nga ue e la batokon ke te na tolu a i he na os ma he ta ko eni ko na ta nga nga he o ala ma o te sa fini pe me te ao ta tu na la tu no kwa fe to afa
0: 531 pi now on iHeart Radio.

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel love, my two friend, air to put your Samoa for a phone money to la, Talo for lava, my lord say for Maria. We see my lord for a phone in telephone, your less toffee, a stolen say Tim, a lot of fellows for Rono, but a lima told us PIPMN out there wrong. Fai mesi whalap tōng tai fu marolo ina Pasifika, o ainga Pasifika o lo tau si tangata o ainga ele atu tōle malosi po disabled relatives, o lo matua thea ngai nei mawhaafi tau li tau tupe au no mesi whae longa manino, po o ani se lango lango mawhae na la tau maua. Na pasi al pale mene al po na na filipili al malo mo au nanga lango lango mo tangata eima na onga whaaptoa Disability Support Services Bill ilo na whae taunga lo na tonu. Fa alien minister mta opta tangata e yema na onga fa aptoa ya Luis Abson o le tuna fono wala talata isi fa atupeina mo tangata e yema na onga fa aptoa ile lumanae. Pa mele pulisile le vaka tautua ya mo ananu ana ready can kolose sa fa maoni tangata e tausisi o la tumanatu e winga ilu itau o lo ofea ngai malatou. Na faalia le leipa, o le atofto of sia male ngā rua ngari soifua malolo ina lautele, tau si soifua uma u faau, graduates, ato male faau popoina o le sosani tau tupe faalabai tau si mai, ile le lava o avanoa mo le tau singa mua mua po le primary care. Fai male so opo le soifua malolo ina ya Dr. Aisha Verrill, o le afa ale le ya atile le fainga faavai po le policy, le au fainga alue ngai tolu se lau lima se fulu il fata usanga, ma le tau e lima se lau lua se fulu lima bilione ta alam, e fa atu peina ma le tupe teu ita usanga ta itasi. Fai male so ita ite o le leipa ya Kamal Sepuloni, o le au na ia malosi le uti uti o tau si soifua wa o oina i New Zealand, o lo ofea ngai nei ma le tau fia le malo, o le faafai ngā lue ngaina o tau si mai. Wafa amai mwene pale mia Australia ya Anthony Albanese e fa ala wilo se tupe fa fai ngā ruenga e ono salau milione ta la. Isi polo kalame e tau lima inai le fa atele ino fua la au fa asaina el Pasifika e au fiai ma Australia. Ile fa atau ina atu ole cocaine ma le pipo le methamphetamine i tutonu ole atunu. O le whaala ulo ina le Pacific Leaders Forum o tupu a o sauni ta ita e langolango ina le fuafuanga a waka moana e wha amalo sia le mata i tuino le vasa Pasifika ma viso swani i pulenga i tau fia i vaa sol tu la fono. O le a fifi tupe fau po le new funding package o le afa alue i Australia tupe i le puipuinga le Pasifika atoa pa apia ma o onga wha upopo ma le langolango mo leo leo i le tu langi. Sau nuala fai pulo le Green Party ya te anau tu i ono, e te tau ono faa mama le Pacific Leaders Forum mai fete na inga faa le nuu, e ono a fi ai faa i unga ta itae o le fono i Palau. O le iai o saina ma Taiwan i Palau, o maa fuele popole o tunu o lo avea masui a wai. Fai mai tu i ono, ona ta itae ta ua, o lo iele hava noa saunga le muu e maa fau fau wai, ma fai ene faa i unga tu to atasi i vaenga i faa mua mua. E au noa male faa to sina maia o maa loa mai fafo. Ua maua nei tui pui pui fai fua mo tamaiti lalo eifo le lima tausanga au tau wivi sa ifu maa lolo ina male faa mai pipisi sile o na leango le nei tausanga. Sa faa ala uiloi minister lango lango le sa ifu maa lolo ina o David C. Moy au kilani male minister sa ifu maa lolo ina o Simeon Brown suinga ile tu tau tupe mo tui pui pui o le flu. Na mata lea seo nafil fa ala wilo aina ele fale talavai ale famek o tui pui pui fai fua mo tamaiti le vao le ono maa sina ma le lima tau sanga le maa tutua. Fai mele pole sili o le plan keti ya net honiek o fia fia ele fa ilo aina o ta iala tau tupe e tali atua i manatu fa alia o le soi fua maa lolo aina. Ma le tala fa ai E sile e mali sifunu afe tangata fai ngā renga al malo po public servants o le a fai e se solo te te e lwa eso asau pe a mae a feo tuna inga umi e winga i tutongi me tuulanga o ngā renga. Wa manino mai mta ngā renga wa a fia e au fia e mta abu tau le lo toi fale po le internal affairs au au nanga mo fatla vile fatafua se ima atu na ilau tele emergency services and social development public service. Na sa unu aile minister au au nanga lau tele ya Paul Goldsmith o le te tee e maa fua mai whainga wha apolo kiki, maa o se tau ma whainga lea ina ia sui ai le maa lo. O le so opu ale PSA o Fleur Fetsamans, o lo una ia le minister o Mr. Goldsmith e fo ia fi SSA inga. Tamo telefona olne ya so manuye tele la utapo inga so ifua.

faa fetai i le tua i le nei vaenga o le afia Filipese mai le kale sia me tu tisi Greenland Samoan Methodist Church fetu wao i le nei fo i vaenga o le afia fi i a manatu lea o le a ule toe tapulalanga ina fue sou o le tailangalanga peto so sofa ina faa lao ta iau wa mae au no tu ulau pua ma mamanu faa titi i a beo te toe ta ina fo i ulu fao beo te toe sasa ina le fala e peo le fai vai poula e au au no ufa poi poi ma fa talofa i le paia ma walunga seo tatu watunu i le nifo i vahenga o le afiafi fai le leo vai vai o toto o malino e fai mafunga tamo moli o le tatu polo kalame o le afiafi manuia le ne aso tofi aso tolu o se tema lua afe lua se fulu maleono o le ua lima minuto e te anele afali tula e fitu le fa sa usangwa le tatu watunu pei o na masani yae ya i le suafa manu malo le suafa pele le suafa sili sili ese le suafa matautia le suafa lofa le suafa file mu o Yesu Kristo ma to te tuli ma mafata halu fatu ile pa ia ma walunga o Samoa ma ia yo na ose yo on yo na iu ma i lava le matasa o se pa ia le siwa fanua fio ma ia matala mai a au pa ia ma walunga o Samoa no no antu ia fatini o tausala e le nga fatau li maina se ma tu fa mtalanga au le nei viafi ia o te afea tu e fata lofa ile au fenga haluenga tu tofia le tua. Pa ia la inga sale vi, ia fionga i sea ma onto falitua, fionga pe stenio e kalisi te tasi, ia fionga i tai tai ma onto falitua, fionga i api e kipkopo, ia mese fo ia fionga i patele mtu mai te isa le mamalu la inga sale vi. Susunga i faafenginga, faafenginga maau faalupenga, mo onto falitua, ia maalore soifu manuia. O te fata alo vatu, ma le faalo alo ma le ava e te tau wai. Mahalo le tatalo, mahalo le puno nou, mahalo le toto tutuli, mahalo le ana popongi. Mo sa moa, maana ta mafanau ina ia, to i manu, fa manu yanga le tua, isi o tatu o tunu. O fair lava, o tala fa auto ele sa ilinga malo, sa ilinga manuia, o alo matama fa nau sa moa, o manuia a faiva o le so, o nolo o tou po ale fala, a ula li ula ma o tou tapu tapu ai o a faiva matiute o si o tatu o tunu o pei o na ia ili tai awa na le la o o mai lava ili nei anfifi le nei lava minute ma le nei se kone ia o le suafa o Yesu ke viso wa afu ai o non tatu fetapa ilungo ngalu ngalu pea o lea ia mese foi ia se fa talofa ili nei vahengo le fiafi fio mai o matala mai au ili tatu pol kalambe le nei fiafi ia fai elu matu vai vai ma fonga tamu boli o le fio nga le toto li ya le fio nga ya tofi lau nina kiwifi ya lai fa malu lu fo yo no ma to tele o a nga lu lu ya wale tau tua o lo o to ma malu le nei po ya o nisi fo yo fo fo nga fa le ai nga ya me se fo ile a ma lo si le tino ya po ia i ma yo le tino ta talo a ile tua ya taulu taulu fa fo i sia le malo si o le vi inga ya fo i pea ya te ya ta wana ma to fa ma wina le nga nga fa fa ile nei vaingo le fiafi nei se lo lo ma to va ya mo moli fa fa tele ile fitelenga ya au matangi me titi lani alo ya lani le sa pe ona ia ile tautua ile awa uni ana le la le tatu por kalame ole 685 by a lingo show o ngangana felanu lanu wai ole peritania fa peritania mese le tatu ngangana Samoa ya pe ona tautua tua ile fitalinga ya au matangi me titi lani alo ile awa uni ana le la se yo o mailamba ili se tu la ama vai atu nei ma lo nga lu lue va vtai do le uso le tau tua mai ai a wafo ili te atu atu sa usi teimi ya lo mato va ala nei fiafi ya mato ma futa atu ma le fionga ili fatonu le sunga le se uli sa vea vtelenga ya sa vea le ofo tone besta ya me se fo ile la angola ngosua le sunga le fa finga inga le sunga ya sa vea kile kamise eli ya wafo ili tatu au au nanga faa wawo le PMN Samoa lima tolu tasi PI ya mese ili tatu wala leo le tasi o lua tesi lua faa mo mantua o leo wa ea ea tatu ilunga o le faa mo ili nefo i vaengo le fia fi ya mese foi ya ofea lava le nae te mafuta ma ili nei fia fi ilunga o penga tafai langi tatu apio folinga ya ea fea tu le faa talo faa se faa feilo ha ifo ilo oto mamalu faa talo faa tu ila ufiongo tupola ya tama saa somua ya mese foi le fiongo le fatua ya le sunga ya
to bola no to mau komiti ya mese foil tinai atala na mailunga ma no to fo manuia mese to fini amnu ma futa mai melbonne au sitalia e hui la vai le o tau la ol fa mo mo la to melbourne storms ya yo e o maya ze dato vang vang ya la o ai ai se ya lo lo antu le new zealand warriors ya e tau tino hatu ya australia tasia o ie sa o ile upo ile tu lo alfa funga anga na yu ta mama na yu tina ma tu tu o ie sa o ile upo ile le masani ya ya tu pulanga e tu a ile nu fa mai tasia tasia la si e titi fo ia mai ni yo va pena sa ma tu fa fe lo ai Lenga o le fionga ya tu pola mese fo il fatua ya o lo mafuta mai melpone australia ya fatalo fatua isunga fa fenga le sunga detai ya le sunga ya va va ai tau tu tala wenga ya o lo mafuta mai sa mo le fionga il fatua ele kalese united methodist church united in christ ya mai vai telefo ya po tu amo uta foi ya fatalo fatu ya mese foi mamalo le kalisim tu plan talvo malon se fo mnuia fatalo fatu foi ya nai ya uta ma pa ila fenga luenga le sunga lava ya le sunga il fa fenga inga tau le langi ya ya moi tau ti male falitua ya ye lo mafuta mai foi mele pone malon se fo mnuia ma lo fo ile te talo fa ftaile mafuta mai ya mese fo ile sunga ile le lifi fi au pasta betone ya mese o mato tina pasta ya anti miri ma lord se fo manuia fa aftai te talo ya male mamalu la fenga luenga afia tu fo se fa talo fa ya si utina mafuta mai le loi master tunnel timbine ya mese ile sunga ile li fa fiau ya le sunga fa fenga nga ya reverend so tanga miske male fa tua ya si lo tomoa mese oh darling baby journey eliana Ai, talofa, talofa, fafta, mafta, my name, I'm going to Ya, olo, te maita, one, two. Ma, lo, lo, fionga, to filau, ya, monia, sorry, lo, fionga, to pola, monia, au, yo, ma, na, ya, le, lango, lango, lo, le, tofen, ne, vai, tau, ya, ufa, le, tonu, le, mampen, so. Ya, au, se, fa, talofa, fo, yi, ha, fia, tu, le, fionga, to, to, li, ya, to, filau, tu, tu, ufo, o, yo, se, uta, ma, ma, lo, se, fo, manuia, ne fa tau to lia i foi fa lefu ma le apusi to fanga ya ta tanglo ai le tua ya le tua fa malolonga le suwa fo yesu le suwa fa sa vali ai le pipi le popula ai ta waso le suwa fa le na ya ta tu te malolo ai i ma yo le tino ma ma yo le nei vai tau ya le suwa fa le na yesu ya ma wa ai le fa malolonga le nei foi vai ngole fia fi Ole, ta utongo ta tu por kalamet ne vayngo le fefi manuia. Pia no ma tu tam faya tu fi mai mutal mai ao la ta tu ma futa tu ale ne tu la se i ma he a lava le ne po ya wa fo i por kalame fa a wa wa se tau tua ala o pi men sa mo se taimi ya no mo le ta tu so ta inga ma le ftelenga ya le sa landi ma futa mai o le fionga le pristine o le asosi ya por komiti fa foi o le tato ila loi hamdone Yoi. Ya wa fo ile te wila festival po le festival fa fa tawe na ia tato tu manga a mesio siva ma pesi pesinga o lo fa tino ile a ai po le taulanga o hamiltoni sa un si temio ilu ma mole le tato so ta inga tam fa yatu le tato so ta inga le nei fiafi se i tala tala fo ile fionga le peristene po le fionga le tete fono o le komiti fa foi ia i tape na penanga fo i ole a halo doile nei tusanga mole ma watu wa le fo isa matu malanga ma awai le fa moe moe. A hemantone, oka, tol pu lo va aftai ile tua, i le fionga ia por fitalenga ia le sa, ia landi ia misel ma manuol komiti fa afoe. Wa ama dao no vava ai, wa o pongi ama to tele, tangata Samoa, tangata Pasifika, o lo alala ma papa ao, i hemantone. Ia o se fa aftai le na le fionga ile prestene, ia mese foi le komiti fa afoe. Ile tamo finga peo nei por kalame, ioe. Ia wa ni folae, mawai se ava noe mafutai mafutai la tunu o mafutai tu pulanga dala vo wale onga leo auto le fa moy moy e ava noa e fa ali ai siva ya mese fo ipe spesenga a tu pulanga dala vo wasio tatu tunu o lo o ai tau malele o fa alele fulu i so o se a tunu mamau wa le memonia
O sa mo te minei, o lo ta pisan tato mesina festival, no afe lua se fulm leono. Ya, moli fo ili fat ma lo, ila tau o lo o foi foina le fa moi moi e mai se tu va oina ya pe ona isu so ya doctor tua ya mai se mamalu le au a vala ulia mai foi lo fai malanga to one that of Messina Festival, tauli masani lau tau le Messina, wa pe masani ale te wila pe ona yai. A le Messina Festival nei tau sanga, pe ona silfia tatu tunu, o lo fa solo terminate. O lo ilunga o benga te fai langi live stream, lunga le Government of Samoa official page, as well as NUS TV, TV One Samoa, o tau tua umana ma au au nanga na asi o tatu o tunu o, o lo o ta pisa ilunga o benga te fai langi, ya wa fo i fa moe moe pe ona yai. Ya le tato festival o fanga solo ya au le nei lama fiafi tamu fayatu le tato so ta inga ya ma le fionga ya le fionga ili te te fono ya o le fitalenga ya le sa wa fo tato so ta inga le nei fiafi se adu tato pesi lea Sarah Jane au vaa tolo wia Samoa le atunu pele fio maya matala mai au

0: rangi foi ngai tū.
1: Malo faftai lau fionga faftai mole. Tulanga lea, wamanino fo ilfa afonga da tātou tunu. Yeah, to look forward to, se mea, ia yeah, etapina iai matua, whanau, grandpa, grandma, ia yeah, aliai ni fofuanga o lea suto nai, yeah, meise fo ili ni wikeni, ia yeah, leo e fa afonga mai ili tātou, au au nanga malfa tātala no anga le nei vahenga le fe filpime in Samoa, meise fo ili fionga le peristene, ia yeah, le Waikato Samoa Association, pi ona tautua e fo imo le tātou o tunu. Ia, yeah, leo fionga le Bristine inisio vaenga ya wa le maua le mato fatta va le neva ngo le fia fila fo to de sa noa ya i fo fanga mata pe nga fo yo le alo to elita to komiti
0: ya first of all just fatta te le lava monea va no to in mai na fionga pesta 2 years now you've been supportive of us pmen samoa fatta te lava ya samoa su mai tala mai au i Hamilton e nei le aso tonai e le aso lima se tema e a Mata Leono o le maota fale Kauti Pasifika fale 100 Seddon Road, Hamilton, 6 p.m. Bring all your money to come and spoil your dad, grandpa, uncle, big brother, and support our community here. We'll follow love of Faftai.
1: Yeah, malo Faftai, lena, le fafunga le tatu tunu, le fionga le Burestini, le Waikato Samoa Association, matampindanga, pe ona yei fo ilfa yunga renewa yasu Faftai tele la ufionga, ya malfa avano ino lo utaimi, manuia tele fuafuanga o tatoi, a mese fo ili alo atu le tatu komiti, itapen penanga no ne wiki nelo fangie le tua faa mwemwe ngauma.
0: Faftai lava Emanuela Fiafi.
1: Ya faftai, faftai. Yelena, faafonga da tatu otunuu, ya le fionga da birthday ne. Tau ono faa ilo, nisi o vaenga taua, ya wafo le silfia da tatu otunuu. Awa lani ngalo ya te oi, a fayo na nawa e faafonga mai le ne fiafi, ya fioane matalane au le faa mwemwe, ya peo na tapena tue le fionga da birthday ne. A mese fote komiti faafoe, ya mo tapin pendanga o le faa iungo le ne wa yaso. Te wila festival 2026, ya peo na yai tausanga te itasi uma le faa mana tuina o sia foi au au nanga tāua mō nai o tātou ainga o lo alala mapāpā au ia isi o tātou i tū mahalo tele i Waikato Hamiltone na mātou malanga o le memoni Mae'n ffa ffwng ar y dadw, dyn nhw, ia, lofa anga mo moli bo, ia, lefa yng Nghymru Stein, a mesur comiti ffa ffwy, ma'n wy edile o do ffaifa, a lofi lima o le halo, dwi'n ffa yng Nghymru Nefa Iaso. Ole memoni, ole porkalame lea mese foi tapenanga ale fionga ya apulo fitalenga ya apulo mese foi ya lisa lendi mese el mamalo el komiti fa foi ya peona ya foi le fionga ya Daphne Marie Gordonet ya male mamalo el komiti itapenanga le foi samato tuina sa mai se fasa la langa le natu sanga ya peona ye fa ili malie o pespesenga o ausiva tamaitio le universite ya mese foi il fa nga pe ona yele sauninga lotu tu fantasia ya e fionga le ofainga luenga pe ona awai uma yele tu tele o ekalesia mai yele e fakasa metisi katoliko nga imele yoti ma ina hatu uma sa awai ma tango fir sauninga lotu sa tapena ina e tatala il fa moy moy le woto is futo le wo su fa minute te anele tu live valu o wa fo il maftanga la tu never ngale fefi se tu pespesinga nei pe ona sa unia medita tu por kala ma yele tatu nga ile asia o totonga itala o talonga il fa unga fo yole nei va yaso

Ioe, to tele la to lo tau mun muli fanga malanga le la kapili ki lo fanga solo terminei le in around pe ona silo fia ile fia fila vale nei ole afa tino ile ta longa Canterbury Bulldogs male Brisbane Broncos to mo fanga uma nei lua ele ai se avanoa Ole ai se fa moe moe e ono ausia le valu pito ilunga. Ai ola ta alo stunga ia Stephen Guyton malana au male Bulldogs. Ia mai se foi le siam pinio le tausanga na mawai nei. Le au malosi le Broncos. Le au ale tau lau le fa moe moe. I se ava noa e ono saufanga ato le valu pito ilunga. Le a fia fila. Le a so lava yes. Full minuto e tali tula e se fulu. Ole a fatinu ai le a ta longa. Ele aso atai ao le valu le afia fiola ta alo le Gold Coast Titans Mali Dolphins. So ele ma ta longa South Sydney Rabbitohs Mali South Sydney Roosters ta dasi neu ta longa ma ta ngofi. Ole atu le mata ina fo ele ta tu por kalame. Ole atu e fetau ya o ma lolo sinei mai Sydney. South Sydney Rabbitohs Mali South Sydney Roosters. Sfulu le afia fia ta ao. Se adu ata to da longa les to nai pe ona yai fa ta to mai wants to feel ta to to know New Zealand Warriors ole afa afto aya le Manly Sea Eagles ile lima le afa fiola sto nai awa lava fa to mawina ole ta to have no ai lunga le numero tasi ia ile fa to langa nao au fo i ia wa ole vaso muli muli ne vaso muli muli lava le nei ia wa le tamo fenga ia o se ata to au ale tau whainga ale National Rugby League. Ona tātou se a dulo lea vai aso fau mo le sae linga siam pini. O siam pini an fau yon nei tau sanga. Ta longa o la soe lea sto nai a falfitu lea fiafi o la ta aloai North Queensland Cowboys male Canberra Raiders a falitu lea fitu. Ile a falitu lea iwa lea sto nai o la ta aloai Canula Sharks male Melbourne Storms. Talonga la sale o fata oto sa St. George la Dragons o la ta alo male Parramatta Eels fai la fiafi. Penrith Panthers o la ta alo male West Tigers ono i la fiafi o la sa aso ono leo se tema pe avatu i aile soi fuma le ola. O la tatu valu pito ilunga mai se popo tu mau bea lau New Zealand Warriors numero tasi. Se atu tulanga lua Penrith Panthers, tulanga tolu Dolphins, tulanga fa Sydney Roosters, tulanga lima Cronulla Sharks, ono i ai South Sydney Rabbitohs, fitu Newcastle Knights, male valu a North Queensland Cowboys. Malu pito nunga nana, ya wafu ili faa ngasolonga wa tatu talonga, ili faa iunga ole nei vayaso. Ia ona taulunga atua ilea o tō tonga o tala o taalonga ile ni fwoi e fiafia wā le maafitanga ma le tātu o tunu ia nofu si le fia taalonga ma tāpinanga fwoi e fai unga na neva yaso a fai ora nana e mai moa ia ile tamu sanga au kilani sa mo le nava yaso ia a fio ane mtala ane au au dere park i mangele alo o faatino ai pia le tamu sanga laka pi le au kilani sa moa i leva yaso ma leva yaso ya i vao nuu me se fo i kalapu ma faa la potonga i lea sto nai nei pe a fai elo i eni tapenanga ma fofonga o le neva yaso Ya o vainga na pion si fit tatu to no leo se mani tatu tell me 1 minute to and ile afali to live valu ta mo faya tuna ya tatu pes pes singa ya ona tatu se lo le ta tala ling on tatu telefoni o van se lau o lima tolu tasi ya kuata ile to live ta tala le o tatu telefoni polo kala me fa pitoa ya ete vala au mai mo moli ai no lo fa anga le so sound tama Ile nei fo ia fie fi pe a tali tula iwa Ile maftanga le tatu wa tunu Toi fa talofa Ya mawa tu fo ise fa ma lo le ofe nga luenga Ile nei va hengo le fie fi ma lo le nga lulue Ma lo fo ile ono sai Ya pe ono fe nga ye nga luenga Ole nei po e le fa ingo fie Ya le tamu fai fo e usua ife amba nga luenga Ya misi hao le po wala ia e pi e faa Oso nga taha fo ilia Ya misi isu ya ingo le tau Ya mo i tatou o lo iai Ya i niu sila nei ma lo le ono sai Te lo o tau
pau ala utala ya o tou o lo fa fi fi a mo o tou nei po e oi o fi ala na te nga lue mai ma futa mai ai a fa nga nga te lungo le wala lungo le wala tele ni vai ngola fi fi o se fa un tuan al polo kalame ya tau tu na ma o lo sa e oi tau si si a i lo sa ngole mu fa tu tu na i lo sa o se fa se si tai mi lo sa o ai mo le nei po o lo fa tu ta tu por kalame fa mal sunga ya junior vai lua sa li lia tatou pe sasi lor ka ngaka ngai o luma pe o kipi o lis ka fa ngai luma nga lo smayo na lo lia o lo winga na lo puli o lo sa no ile sunga ya junior vai lua ya ta fa pito a wala o fa ngalo nga le nepo a lo fa nga to tol menino mo do ma le sunga ya junior vai lua so ya let's go.

0: Masi Samoa, mai le faunga ngana. Nisi o fatunga mwa fo ilfa fifi inga na mamalu le tatu utunu. Ia o fenga yi mfea mga luenga e mese foi. Ia fua fuanga ile nei foi ia fie fi. A o le tatu porkalame pe ono fa ilo atu. Lea ua tatala le tatu laina le telefoni. Over se lau o lima tolu tasi. Ia wa foi moli alofa alofa anga mamoli. Ia wa foi le sautama. Ole a tatu walo atu e fa manatu ile aso sa anga fua nei. Ia le ua se me tatu vala au malo se fu manuia tina.
1: Ia mālo fōi whaftai tēle na mōzalia mai ilu wala au.
0: Ia whaina.
1: O lo whaanga whaamanuianga i mōmoli atu le sunga atu ina. Ia whaamalo pē tēru. Ia e maise si au e kāle e sia atu o marawa. Te e whakasa sa moa i niusila. I hentesen i sunga ia o au. Ia e maise fōi a fionga ti a kono. E mōli atu alo whaanga mō o tau umara wa whaamanu i atu eile asa tamaha. E ai mai se se unu pele o a maile i ale i pata. Tamaha umara wa mōli atu alo whaanga mō o tau uma. Se unu u fōi o fusi ano a maa. E alo whaanga mō whaamanu i anga mōli asa tamaha. Ai mai se se o a inga sa a inga le o tā. A inga se o tina se o tina. E a sa vai masanu u tua hi. Ia maile, ia o ainga o marawa o whalongolongo mai nei teo la. Ta maa maa tatua, ta maa feo lolo, ia e mose fwoi ta maa raiti. Ewa mole a tufa manianga, mole aso ta maa mo o to o marawa, ia manu ia tele, le alo atu le aso ta maa. Olo whaanga na mfa manianga, mole atu ia ato nina. Ia manu ia tele lawa le aso ta maa, whaftai tele talia mai o la wala au, Aia manuia tele ngā luenga nei po alo whātu.
0: Whaftai tina. Ia whaftai mo le wala au mai. Ia manuia fo i tā penanga wala sau ta mai le nei fo i vai aso.
1: Tai lava.
0: Ia soi fua, soi fua. Ta alo fo tātou wala au. Ia, wha maru nua tu. Ia, ole u tala tatu telefoni. Pe ono wha iloa o Varselau o lima tolu tasi. O Varselau o lima tolu tasi. Ia, o lewa noa e mamuli e fo i alo whaanga a wale alo ato le tatu atunu ui nei ni usila. Ia, mana tua fo i ole ua mai ala sau ta mai sa moa. Ia, mo i tatu i ni usila nei ma australia. Ia, ole alo ato wale wha mana tuino la sau ta maa. Ile wha i unga ole nei vai aso. Ia, pe ona wha fong fonga mai moli anga mo moli alofa anga mo moli fo yel tinaya to nina ya alofa ngia le tua ta penanga fa ingore nei vai aso ile ta u ta ma ta u ta ma to no wa hinga e kalisia nu u malala fanga ya mai se fo isio ta to wa tunu pele o samoa ya o potu to alava wa le te te ina o ainga ya wa se manuia au iluma ia manatua e foi tamā o tulatoa o le atunuu taʻitaʻi o le atunuu taʻitaʻi o ekalesia ia e maise foʻi totonu aiga taʻitasi ia maua se aso sa o tamā fiafia ma le manuia ia tapenapenaga uma auā o te iloa po leā le tele o tapenaga e tāualuga ae le toʻonaʻi o le kamamāga ia lega e manoni ai le aso sa la sao tama ya pe ama mafa ta pe na ngol tona umma fa mga lia la sa ya a o tu lo la fa tino le tona ya ta o to mai o le laisa ma le lengi o ka ke o fo ya ya tina ma le fa na yo e a mata mai le tayao ta pe nga le puti vo ilia ya po se bacon and egg fa mo ma le fa lawa ya anga e kulole le uli ia au ange misin me ango male lu au peselea ia wolofa tuai mota ma u malava

na tala fatino. Ora se ta usanga o mantua na mata i me ni o fatino nga sa ta ma. I to lava galesia po to fiu.

0: Ia ole ua lima rua minuti e te aesu tasi fai meire ka fai kau ngā ua kia kama ki lai ki aso ia. Ia, fai kau kai, fai kau waki ngā lenga sasai fai aonga aso ia. Ua lima kolu e ke aesu kas.
1: Ia, kau kua pia. Kau siku e. Kau siku e.
0: Ano nga yan fa kasi ki amar ko e mai lo ko e lo ko e ma ko mi ko ki e su kasi

0: Before we go out for you,
1: Ole
2: so lima you like kasi val kasi iva o val kasi iva o val. Ole aso nga le fa ma winga sa fai ele. Le so sa ta ma mo mo ang ma fu o ngoli. E ana ia i ta mai nga i West Virginia i Fairmont i o i Amerika are a suruivo yungi i kasi iva sifur kasi iva kasi o ole State of Washington lungo inga o lunga i Washington i State
1: DC
2: ole le ai DC o lunga i Washington State i lunga lunga ko kakarfungi e ia ia kusa denga faile e ulo i yasao ka mai nga le suruivo o yungi i kasi iva sifur ar kasiva ngo na proclaim by presking Lyndon Johnson fai massa o kama piara le sa kama nga le o meki ngi a o yungi a ai le la o mai la ya sa mo ma amerik sa mo pi is is sa mo mo e se sa it was ya is mai le i karisi a especially

0: Ya kake o yo le faka ti nga kuwa na pa yo la le pu ba la ke ni ya.
1: Ya lo ke o e ba no faro al pisero o ido puro ke i ba fo ma fa ya le pu. O ka ma fa o fa nga ngaro lu a fu. O ma ile si e ile si kam fa ngo ka nga e. Inga ki fa e fa ingo anga o re, inga ki fa ingo anga ia funga mo meo ki ngifu. E lo loko o arare ia re, me maudu ika anka e fanga me ia, ia funga. Ai kusala e isi anka ma ia e waku ho ire re, e fa kanile rua ilunga o funga, o umanga fanga ire re ire ira. Usa e fanga ia se i makaon fa rua ire ilunga o re funga nga, e ko e fanga risi. Usara ora uri ra ye le piko kuru piko mai nu le wa ku fi mai ya ya funga re ru ai nu o ma fanga mai ra a a ma faula ir upure lu afu forunga mai e pe ku ku se me kas a Usara mo wala fai fai vole va nga nga e va vera e bela fai mo nga nga e
0: de dua fuma ku sa wa se me fu de lo wa sa me ye ni ka i pe de ka i ni ni a ka te le ko ya de ko a ya ku ni ku ya e ni na na ku ta u ro ni de fu wa wa e ni ka na no de mei mo
1: ku sa la ka ko ro por fa pi
0: ko mo ki ta u de te de ni ni mi mo me ma
1: e ku sa la fa pi se re mo ko i mar mala ma wa ka ka fa ngo ka ka a A le ra akala ngom bra ka kan falo ngo longo fo pe ya fo ngfa ngo ka ri ro mi fa ngo longo fo ya isi ya.
0: Ya ma e se fon de le yo pa au kuwa.
1: Ku jo le kala ngom pe ya o ngai fa ngo ka ri ro.
0: Ei. E ma no ma ma ma ya ina sa ka ukan.
1: Ne sa fa o ta fa o fo ga ka yo fa ka.
0: Ela não tá no rolo, a coisa tá no rolo de bagação, mano. O Wazza, vamos lá, como vai? Capo, vamos lá, a massa, meu, caco, porra. Ele não tá no rolo, vamos lá, vamos lá.
1: É, já vou com aquele, ó, se aí, ó, já, ó.
0: Kamangai de pangal ter mangga.
1: Koi ki koru ku ra fa makar mak ka ai usu ai fo i me de fia fi jole ai kuri ka me ki fa ka ura kui kui
0: o anan ya me ka ma u ka ye ya la ngade u ka ko ye ile no ko ko ye le a che ko ma mo sta te na pega u
1: ko sa usu
0: e ten ten me di o ki o ngam me ta ko un de ka u lu pu le a to ko ma
2: Ya va tu a fili fa mole.
1: Ya sa no mita ma.
2: Han au ko kala ngo ele. Ola fili la. Ola le sin o le funga.
1: Ei.
2: Sa te o na ngo hoi pa la po le la e ama.
1: Ei.
2: E ama le mal ngalo.
1: Mal ngalo.
2: Ole si ai ngo le funga o le kene ale ola ele si ke ale la e funga la.
1: La le sio ngoa. Ia, le wai mou le ia hala, ire fai mai e wha ngoka. Le ire o le au fai mai.
0: Mene, e lai, bata, e lai sa aone e fa tider ko.
1: Ii.
0: Ela foi uma irunga numa meia.
1: E
0: o que que vai, vai
1: lá foi recupera com a rua e
0: não, lá foi um pouco mais aqui. O que não vai ter? Caia com o pai com. Ele ia no
1: de. E como já não vai fazer, vai vai shit e já olha.
0: Ele passa o banho ali com. Ya ona, a vacuna de ca, o meu dog é caulo e não ia. Ai, ona ca. Ala ca caia, ala ca caia o vestido da bagala. Ona na cuara na conta.
1: Bueno, ya. Mataron fue a tu vez, Sefo, Bele, Tafia Bali, Seyuli, Lina Anthony, Marol, Mafta Bay de Fiafi. Ya, le voy a usar un fusili, Maya, Tumam Tua, Patea. Ole, Ale, Singo, Orfunga. Ese, Mai, Ingo, Hia, y Orfunga, Pea, Tetele, Yatu, ah. Wa, Tele, Fungo, Laya, ah. A te le te le atu o ngalo lo pe a kamala ngau kua I ka whakoru re mua udua. Kamala ngā resa ngasi kia wai ala leo ngasi ku kua yaka kua ari I pakia.
0: Pakia. Nā no no gane. Pā tau ni esi a pima. Hane yon vitiri a ino wa langai. Ko kere langai atalla kombari kuma. In kewe au mai te ngō pa ya tangi bo te ngō adua I a rea o le tikalai le pungo I a kā mō. Ai a kai au e si te pianga se te ngō, kā hoki se te rea tūnu ue pa mōre mōre te ngō tō kumai.
1: Papa o mōre te sa tūnu ufisiri ma patea, o le a le si ngō or funga. Isa ore ore ore beleng mafinga o mure sia ringa o la kfa kul funga la ka o mure sia ringa ringo ale la klima fo fa ore ore ai kas
0: sa ora
1: e sera ringo fa go ale la sa ora ore
0: ai na pe fa pe ha wa ma ga yo koi da un ka di mai pa sa na na ba I ngua ko I na I dang ki
1: mm
0: ye ma ai ole ma ku anga ne ngo ko pa o popolo ye le ki funga I ngo ore funga le pa me ko I ngo Le na e maua I nga le
1: inga
0: le abe. Le pingo ka.
1: Funga funga. E ia ke si le fiefo, e se ko inga, e kere ko inga funga. Ah, wa le kasi ko inga funga. E le funga le ka ore, ore funga usi wa mo me wa usi. E ma le funga le, le fa ingo le funga ma kua. Ia.
0: Na sao, tau, tau de. Ya wa un capo lo han pongo a fuga ahí a el de ahí. Dele, dele capo guato. Eh, uy, uno de su me voy no pa te, tengo más agua, un ahí capo guato.
1: Y el
0: le. Ya no nada con más pa bicore o lami.
1: Y el le. Ve a cure fuga eso por filo. Valor risale sua faftai ma valor da pepe yane tinonga o le funga lava ai kele ku ai nga funga be o le funga ma wa o le funga us
0: pa la la na ko ko lau wa kele la nga o nga ki kuli po e pa ma lo wa ku ka ko ku o lu i pe na pa ya ni ma ma ku ko mo de yo tu ya i fa te au mo na ko ku pa ma lo wa ku le go mai ma lo ko ka di mai a se to sa mo mai la ni ni ya ta ko e ka ti ki kuli mo e ni ka la
1: yo roast dinner a la ma partly ma no se fu manuia le au pepe i are tinonga risale sua filoa mata fua fa matuainu or funga fa alo alo oile fela le vola yo bolis koi ngafu
0: mwono ya pasta kona e la ustu wa pole kuhu pa kati mai polo kaku le ngale nga mwono mwono ya pinyo nga yon
1: Vai fa uko e mata.
0: Mo ya kali. Kan ka le mo ya kali fa pe o le funga
1: fa lo.
0: Ka ma ga po ka nu a le ka u ka lo boi.
1: Ba lo.

0: no le fao pua le pese. Ya wala e ya ya ka ko nga nga nga o sa tai ki el po ki sha ka ko pu pa.
1: Ya nga fura le so ka mala ko ale ko se chai ki. Ko la ki ling sai sai.
0: Ele ni le pa wo no le pese la ma e che le wi nga o por fa po ku fo ya le su nga e di fai fe al. E fa o la ya nga nga o sa tai ki el po ki sha. Wala me, oka o kai le meo le anganga po o misa le ye i kako o kumi. Ele ai na o mori mawako e pule le kanka i e lunga fantaria wala ngai.
2: E saole, e saole kareida leo. Ole kele na o po o misa le meo le pule le umole ye ngema le meo le. Ole aisa, wa ki den ke no puta.
1: Ah, ora me kupu kuava.
2: Ta foi na boa kuava, ale no bogei.
1: Oi. Pe a little rina.
2: Ta ta. Ke nei no
0: ta na boa. Ke boa va.
2: Ke el pug de vai.
0: Ye pe yang ka ko kala mo ai da makanga ki wa lapi wa lapi si si wo kala ko ko ko ko wa ku ya la ku ya la mo mo ki sta wa ku yo ama ku ye ni fa mo mo wa u ma ku ye wa keling ta ta ku da am kango le swing or ka ko ke wi la ko ya ko pa ku me si no ale me si ni la ma la ye e oi to se fa na kama ki ki ki me va pena ar va chiri fuata
2: ya
0: ya na solo ma si un lai ele ma ma o por kaula na o pio go amu
2: oi no no na bol di do vida
0: e
2: vale
0: e ri a ver
2: a va poi duba ole o ke el fogi mal di do vida Pero voy a ofrecer un balón si quede o a un agualo y lo vine a pedazo un balón, no sé. Oh, nada, ¿eh?
1: No, venga, fa, fefe, era un balón así, un balón muy cua.
2: Ole, cala, ole, a te chinga. They go fold it away again. That's going to give it up.
0: Yeah.
1: Charao.
2: Ale la malo umange. Ola kunga de ola kunga kala. Gede besi.
1: Uso record folda.
3: Omo action lan mea. Ala vapea. La kaku la pese de oke mau oke. Mole koe olo fa angala ngala ko. Ah, I'm sorry la. Ngai kuko ngia fo ngai kuo ka ko. Ai ngai kuo vai. Ka ku la wala fo ka ko e vai lungal fonga ele. Ka ku palasi sa o lungal sami. O lungal sami mela e ka va fango. Ma vai ka ku maria mai e fiki mai da ka ora. Ma ke
4: ha ku mul pola ka ya o no
3: de a. Ya. Ta ka ta ko pese le ale. Le ku nga va ku. Ha. Wa o mul pola la ingre kai. Sa meta to fainga me le tailena o pa alfana o

0: Malukia le soi fua la ue lei o lea kuhu o lana mpapa au le ngei ai ia ma ola ola kua ia i ai si mele koe le o lama
1: ia i raga mo tenko kama aro inga rau
0: te pasta o sea ka i ka pesiri muri muri mei le sunga pasta
2: ei
0: o au ke maka maka o lea ke whaapea o le ke wila he onga mehu Ai ke un ka whaalongo o tu ia mai na te wila ngā i me ingoa leo lea.
1: O me si ngā e?
0: Me si ngā.
1: I sa o me si o ngā
0: o tu i. Ngā na ba o tōku o ngā o. Fak, e ire, le mea lea. E o, se tu i ngā ni le i o le, tu i ke wila ngā i le, le me si ngā. Me si ngā ka wila ngā i sa ngā e tō.
1: Oh, Okay, well, what if you will have a
2: La farka usang a makai ar ke wila.
0: Ma leba.
2: Iva.
0: Ma leba.
2: Iva kondu e pole iva luo o marea.
0: E wana ngai nao na fua ta pai e ke wano lu mai ya.
2: Iva fa po iva lima. Arle iva kondu le iva fa. Iva kondu le iva fa. Por iba ni mo fu ka riman ku. Ai kusa o fam kalang a ori or ke wila. Ngala fa ingo ke wila. Pe ia un kanga ru nga ki ngam ko mai kai. O ke mile o la e fa ko si di si o ba. O po si o ke lo po si o pe ia si o ke minga pe ia la eta vekta. O le mo to.
0: Ia ia
2: ia ruanga laule a fu sanga. Fu sanga e te wati sho. Ia se ia kupe mau are are ku uire e vai kai mi kongua a fai mi leo se tem ya
0: yo
2: ke mi se me pena pia ka u e fo fo ia nga ia mau ngi ka ka fo ie fai malanga ku nga vai kai mi e fa para me langa e fa pe fa kosing ai
0: fa kosing
2: isa ia le la wo su il mesin manga e fo mai fo ile ingua mesin na Usara e maa, iara lewa, lewa, lewa, lewa, o mo poka la mi te wi a de la o u sa le u ma nga ye le u wa ma ka ka kala ile if tu wa o ye ki ki ki a kala little winner ku wa ya wa isi me wa ku so wa ku so o new records o records fo u ma nga ye u la fa bo ma u fa bo ma re ku wa re u a wa re u fo fo ile poka la
0: Yo pasa
2: wa na ko mo ngawa ya ina ko mo de swing ale ha ya o me ka mau ai kala paso piko de ka tanga me le ka tanga sa le le ya kusala wa o pokara me la te wira nga la nga ka mbo wa fut pokara me ko kuila ka o le mo so oi ha Tai ngō lōra i o programu ku i rāmoso ui. Ara u te wilanga kako. Whatara whatara kwa lau.
0: Aro lama re usai.
2: Aro tama.
0: E te mo kwe la ku i rūnga o mare
2: mo. Ukara ngō te wila.
0: Mā lō lama. Mā lō māsu tō. Ora u whāro ngō lōngo i ai i re māfua anga sāwa al te wila. O kaini ia ua o kau e ingi ku ni ku ni ki ka pāwanga ni sā mua i nga vai kaini. E pere nga whai rol sā ma i te rea. E kai e wha se si a ngā e ngā i mo whai e o tā kōsinga.
2: Tā kōsinga kua ka mulanga.
0: Tā maka. Ia o e whaka ua i ngā rā i o re te uira. Pe o se o re si rea ku ngā rā au e ngā ka i ngā kua i ngā rā. Te wa kai kai ma mau ki ki ka te ia o ni hau ni ni ko i ma ia ma ngā tunga mai kore o mo so i ma kukuira ha ia ia o le sira fe siri o le ngu whare mo longo i au o le ngu whae ngua ngei ra ma sui ni ngu i ni o tu ia a o le mea singa i e kalipo ngunga o pangu o le mea singa pe e wha singa kongra i o tu ngu ia a te kira ia i le mea sina re wa kutu i nei a whai e ka ua ngā warenka te kira uma i te kere hoi i ka aroha e ka ua ngā ai wa o ni mea sina i ka ua ngā ai a te mea sina mea wai e ia pio mō mei o koto ngā mai e ai o mea nga o ka aro ngā a koi o a rea ngā mui ai e o ni mea sina ngā wai e o ni mea nga e
2: Le la ngari ngi kupuri ai ki ma fofo ngi ai ma fai iro le. E le, e koi ngai ki ere, a... E a kusara are ai e mo mei la fiuma ya reo pepele. Kua ele ele a kore, pa ngare. A ma ngi, e ke ui a ma peo resa ora uka i ka u. A reo le iwa fao le iwa lima a maka ire. E le, e le te uira. Kusara are ua lua sefuru ka usanga, a. Lusu kas, kusara a ma pera are ua sui. Yo mangi fu i ye kilo ma fu ru mangi fu i su yo. Awa engal su ya la ri ngo a be a ye de sa ma ka mai fu. Ah. Me fu ya sa ma ka mai sa fu fu i me ko so nga mai me fa penga. Ila ila am ka nga bingo. Yo fu ka nga ki a mo ri. A ka u la fu nga o ren fu ka u la fu nga i ki la ma ka bingo. Ya fa ila ru ko fu fu i fu la la ma nga ye fa fa ngo i penga i. O ki fi ru po fu se penga fu ka u la fu nga ka u sa ngi u ka fi ke mo pe ka si a pu e mengi si ya ka wi si ko e fa ma wi e
0: na le sa o pu a o ta o lo ti ma e le pa pe ma le ye na li a no ki nga no ma nga ye fo ile ku fo ma ya a ko i no fo ya a e a wa ti me le ki ki nga e ke ti e ma no ma la ma ya u le sa wa nga ne nga ma ye le ko i nga o le upu me stinga O le fa pe mai le si va en o le kala e ana ia e e le un me singa ia me ia e ne ia ka lu ma ma na i me ia e me o waso la me ho ia nga ma ka mai ka ko ka pila nga ka ur ka lo fo nga ma me ia e e ia lo ka ko nga e o le ka u mu ia lo ka ma ko va u pe Pele o kala fe ngai le upu me singa ma me o ato ia po le me singa e ave nga o ni me kai pe o le whakakainga o le konga ia o le anga ngu mai ki a me ai ni a fi ai dai le upu me singa ka alunga ma magisi foi me o waso la o pe pa manga kumai e fa un fa manga koi pe ka pe le ke wila ai
2: e ko ro ben ai si si u ma ko ka wai pe ole wai se foi ya pe me singa sa keling ma fo fo ka kanga o ri ko ah ke keling a wisa
0: Ya,
2: ya, mesinga foi mafu wish

0: to e luas full mo leona minute on tale le tula tolu ne tayao ya ya marlia ya na ro sola lo sola le ao lo sola le ao ya ko o ro o sa ma e mori o
1: ia la sapaba
0: bi ya afta ila ba manguia fo ile ya sa ta ma fa manguia le li nga ruenga fe au fe nga yai ya fa nga marolo fo ya kana le ya tu le li ai la ka ku a fa ma e ka poka la mingi ka ya o so li wa overo ka milo fo nga ruenga ya ya e mo malo fa fka ya fo vidi pa ngi
1: mm ya o vo le ka ku poka la me fo ngi Ya, ko ku ya la sunga. Mm. Pa iwar ka ku.
0: Sa o la kala mo. Alo. Pa me mango mai fo. Ya ore le, le. Dice.
1: Le, mo bore ku pa ku pa kai.
0: Ya.
1: Ye. Ka ku po klano me. Ya, y la opción.
0: Ya, lo fat.
1: Ya, lo fat.
0: Sam, ese me ki fisa ngoi.
1: Oh, yeah. Ati fa alo ngulo aka aka si. Inta ido ane mang ye nela ngugar si si. Iya, ole mo ka ko ye le go ke e mo le ago. Ora so kama, sam sam mo ye ti so kama mo. O ko uma sa ngai po ka mo ni ko. Ata pe ya mang mang ye ra ba le pa lo lo ngor ni po. Ita ku ti lo ai po di. Eta susa, ia pura susa, bera su kama. Ia lena usta uirola e fai fa lengi su siri, su siri e koi pura susa.
0: Atai.
1: Mo fai si ukua i man nipo. Ai fa, ai o te pako fa fa, fa so i fua ku ila usunga fa fenga ima. Ia fa pe hoi, si tonga e, sa fa sponga mai de pokaramu. Ia, mo ia la wa maro longa po, kako,
0: Yeah.

ia le ali ia ile manatu le wa umo na fuile miti miti ma tu rol malie la ing sa fu ni vau o le fo il na pia ia ma lo le so fuile mo man pe yo le fo i wa ftalinga ma ia fo i ta to mafta na ni ta ya o ta to tu fa le lava ina to mafta mai ia e fo il fai meu la tu sao no ta tu fa so e fa ftai fa mo ya tu le fa mo ya le tu ta tu tu do ia manu ya tele ta pe na mo le sa to ma ia mo se sa to ma fi fi al fi al fani ma ya sili ono vi ia ile tu ta tu fta pa i fo i pe a u dia le valu ile sa an fo ne fa mo ya tele le tu ta tu tu

ina e Fa ngāle te leo loa lofa Sa e tausi Fa alava lava Ma fa whanga i au ina i o wola O le nei mo mo waile nei sa o tono Ai pa ngāle alo pa lea ma loko mai vai Tina ea Ia ea lofa Fa amanga mai Ia ea lofa

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pa malolo le tonga tope. Ko Filipo Mutulalo mo ngongo. Aho falaite ko eni fa o September wa fe wa no. Ko hoko ai ka no ko ia me tu o ke nga hipule anga o Pasifiki. Ko me ke fa ai ha fe ngungulo. Tata de fito e fata ha ko eni o ku fai i Palau. Ko osi fa papa me fo ke pare mi ai anu silani ko me aku hoko o gune wesia ai tu fa ta ha ko ia nga himotu i palau na ne fa ha ke mitia ku fo lo fo ke a ne sio fi me ako ni na hoko mai nga ta o u aku hiri pe aku ne lo to ke fa mo solo va ni ka lava ke hoko atu a nga we pe ta ta te fito e fa hoko fo ki e fa ta ha ho no ko ia ki nu sila he ta u ka ha u lo tongo ya o wi kai ke to puri e ma fa na nge ko e ko lo pe ia ko Unu enia ai fuafufua na kikite mai koe ngai aho koe e toi maa whana ange a maamani aki ai tikiri e taha poi nima Celsius. Pea uki kai ki toi lawa hakalo mo e hola me iai. Pea uki fie maa ufoki ke fuasisi i mo e owa sut holo koe a maamani ia. Pea hei kai tene toi whangofua e ia. Ke fai hatau holo mui o whatatau ke he ripoti koe o mai mehe UN. O ulotonga i pala ufoki pe moi fai ongoongo ai Pacific Media Network ko Thomas Taurongo Wayne. Pea nane pehe o kufai ai ki i tafulu ai ngahi motu koe o Pacific ki ngai fonua o ange ko Australia e he ikai koe ke fai e mea koe tokoni mai ai ki hono tauhi o e Pasiki ke oua na amore ku whaha fotu tu o ai pare mea koe o Nusilani ke oua na uesia hataimi pe a maumau i hataimia ta te fito e he ene i palau mai no foki o guiai e kautakia ma ngai fonua o kai ke nau kau atu ki he whakataha pe e taimta tau foki o whawhehu ia mo e iloto koe a Taiwan pe a Moesia ina he ui kai pe foki ke na fe ngao e aki ki naua. O kune laua e tai mea koe ni ke whaka whainga maari e ke unua ki i e ngahe mea koe na e aso tutu ke whaka hoko ka ua mau mau noa ia e tai mi. Kono kovi ko toko lahi ko ia ka uri aki pe a tai mahino pe koe hahano uhinga o e na uri aki. Hiri ko ia kufai pe a moe ngahe tāpu aki o kufou mai i e whi ngao e aki koe e ngahe pure anga. Hangi koe otu motu kuki pe a mono taulanga fo au ko ia i Penrin ka o whapa a ngaia me Amerika pe a mono sila. Na e tu utafoki a pare mia ia o Nusilani ki he whataha a ne he afi. He kolo ko ia ko koror. Pea na e whahoko a e nau ki i retreat a kautaki. Pea o kuika i puri ki he pare mia o Nusila ia e waa koe o sia ina pea mo Taiwan. Ka o kutui pi ki taa ia ki he whakaukau ko ia. O kuika mea ia ku mahu inga ange ki he asenita ke taranoai. Na e pehe he minista malu i whakautau ko ia a Australia. Kono whangatangata ko ia o e custom me hono le ohi ko ia mono siofi ai ngahi konga tahi o seni koe o Pasifiki. O koe kai koha o hi ngai ake whakasi isi ia ia e ngā aue koe ki hono tau i o e mau mau lao. Na pē Pat Conroy, o ku fōtu utu ufarerei e Australia ia ai koloa moe poto, moe taukei o ne mau, pia whengawe aki moe area pau, moe ngahi funua ke he, moe ngahi sektoa tau taha. Ke tokoni ki hono langahake ko ia o ngahi funua Pasifiki. Ko uhi ngai ia o whakamuomu ai, ai tautai tai whakalao i he Pasifiki, pia moe whaito ko na tapu i he ngahi lisi o e nau ngāwe. Ko taha o ngahi portfolio fwoki koe o i he uma o Mr. Conroy, ko i minista aia ki he kakai Pasifiki i Australia. Kuo kamata ngā aue ai floating rates o e pankie koia a Nusilani, i he amanaki tene o mai ha whakamaamaa ki he haamonga koia o kufua e he kakai. Kuo to hiki hakeeni e he pankie ia pe moe rate no me he wanima ki he peseti e hua poin fitu nima. Na pe he foki he matawatawa wha ekonomika ai pankie o Gerard Kerr, o sai ia he maamaari e pe koe ai Reserve Bank. Na ne pe e ia o kuia ia e whakatutu a ia e holo tu o ua a e official cash rate a Nusilani ke e whakamaamaa a ngahi haamonga mo ua ko ini. Ko ata a komisiona polisi ko ia a Nusilani me he tuku waki i koe na e whai o pehe ko e ngahi urunganga ta e whiunga na ne whakahoko ki he kau me mipa whiwhine o e staff. Ko ngai tuku waki ia ko ini o kui kai ko hatoki mea. Ka e hiri koe a hano whakahoko e whatatolo a kau polisi pe mahino ai o kui kai ka me aia o kui kai ha me aia na e whapapau i pe iai ha whakamu oni. Ko e taha e whaahinga koe na naulaunga i e komisiona ko ha polisi whewhini na e ngā aue moia pe a koe toko taha ko ha whewhini me potu ngā aue pe e taha ka koe tau e nia e ua noa hiri me iai. Na pehe e toko ni komisiona e Mike Bennett ko Oscar Kato e ngahi ngawe e polisipe ko tāpuni moi keisi. Ko tari e hato kotaha ha amua o ku fotu tala noa i e media sociale o pehe o kune toi to'o ai mea ko ena ne hanga fotu uhake pena ane takihala e kau polisi Pea tukua ki iai pe moi pare mia mā rolo koia o haa moa a fia me na aomi mata afa. Koe keisi koe nina e hoa kia he nusipepa koia a haa moa fe kau aki moi mate a toke tā sina wa iana a gabed i me wafe waono. Na mau ai sino ia o e akademika haa moa Amerika ia koe ni ia taha ngahi api i vai wase uta koe api o e taha o e kau fautohi haa moa koe ko papari i sia figiel. O pehe tokua i e whamatala ai Samoa Observer na e kene to'o ai telefonia ai pekia pia mo ene te preti ke ua na ilo ai whakapoo. Na e toe talafoki e shmitia pehe na ne ma'u moha ngahi ata moha vitio i e telefoni whekau aki moe mea koe na e hoko i e wā o figuel pia moe pekia. Ngarambe o ngogo mai maktatole ako ni fatangbe ke mumau ha horerei ko au Filippo Maturalo tu au fat.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.